Ito bagel muna. Your rally. Nga umumun. Nga di na mamumun. Nga numbo. Bukuruga bago niyan. Nga gidebol. Nga banyala. Hello. Welcome. Nga wal mamalay. From the Gidebol Nation. Gumbaga Nation. And the Banyalang.